gichel ka sinku ni set minutu shkingi mu ka mungana mungi set hichona chikatileji cha ku uvuka ufambisa mabindzu lawa uvikisileku leswaku mama ka suka nyamuhla ni yonhle mitiro siku kunga wazibili nyamuhla siku gaumbiri galitiela na kuni viki ka matirela wazibili loyi ha tshemba swaku wahini matimba kasi swa swikota ku maha byonhle leswi u fanele ku maha viki legi nyamuhla ku hundza siku ga ukhumi khanu ni manharu ka hweti ya mawuwani lembe 2026 gichili vuka na hina.

0: laha kuneni hi xivaku leswaku siku ga wena ge famba hi tindlela tinene
1: khindlimuka
0: nga u khindlimuka hakunene nga u sangula khwatsi a siku legi ga nyamuntlha nga u sangula gicha ni ku u nghena ka mitirho leyi u yi vikilisileku leswaku u fanele ku yimaha ka siku legi ga nyamuntlha tsika matshoho famba u ya tirha ku yimbelela berichi siku.

0: mandioka mitsumbula ka humwini mbrodza mukuseti ka bindzulwa mitsumbula ikaya ka migongo mina ndzi tevile ku lini ka humwini igongo hileswi hikwalaho ka kungana a gongo u bindzuliwa hilaha ku lavekileko leswi hi ndzhaku ku tave ku chinziwa a rale pho ku nga ve ku onheka kupfuni leyi ya ku xava mitsumbula va pinyamile va byala mitsumbula a mifirinya a ka malembe mahundza ku kala ka leswi xikati kambe ka longoloko nyemuka a hi la ku bula hi mitsumbula hi la ku bula hi ta matsawatsawana le a mugangeni wa le ka mudema a nyamuswa le ku bindzuliwaku a matsawatsawana chiramileji kambe a varimi va le ka mudema hi lava va nge ina a tirhi wa famba wa tsakisa hi ku byi kona zoga kani leswi a mali a yi kona hi ku vonhle le ka mudema hambi le ka hun'wini konhle va na ni matsawatsawana kule le Sergio Nyangumele mun'we wa murimi wa le ka mudema
1: leswi swi hi tlanga hokin hina hokin hi rimaku wa vona loko va tata chikela hina ha swi kota ku hi pima swaku wa ma vona leswi ma nga kurisa swona makhofi ya hina hi ku 3 wa vona i 50 maxi va ta chikela va ku ha hambi zimpito ku nga 3 wa vona 25 wa swi vona a swi hapasi
0: leswi nge a mi vuyeli ka malowa cirami
1: a hi vuyeli maxi epa leswi ho tswaka porokixi a xirhami xi hundza baxe kuku august leswi hi lasaraku hi august bronze leswi hi lasaraku hi august hilaa hi kona hilaa ku tirhaku
0: porokehi
1: lisini la kona loko va ku epa o ta ta xava nchumu xa barato munhu a u barato ga kona i 50
0: okay
1: u barato ga kona leko i 50 maji epa zwo famba mi
0: zwo famba
1: zwo famba
0: ku hule loko hi lembe leyi ga tivula ti ta kala n'wina lomu a mu rurumele hi swona
1: a hi rurumile porque hina hi dependeriwa basi loko hi lava a mumu
0: okay
1: baxa ku huma mumu a mapayineli lawa ma kuma mumu xega hi ni mati hina hi ni mati
0: moya ku chetela hi mandla loko hi vuya seni xikarhi ya romu mahisa ku yini ni mukatilinyalawa
1: a titubu leti lomo kambe mbowumbowu liya ku huma mati lomuya ndzo vula siniya porke ku alaha ka sisteme ya hina ya xigwejelexiya ku ni mabidon mambirhi a bidon leyiyani ga 10 millilitro yi nga laha hansi yi lumba lomu ka maxitofu yi alimentara 3 wa maxitofu lawa ligiya ga le henhla yi alimentara ya xitshungu
0: leswi nge lomu ka madecembre kutani ku october november december sipeti yenhle yi tata hanyela lomu
1: yi hanya lomu xa hanya lomu a te hi khe yi nga va koti kambe porkepa hambi va lomu lava ku gabasi ha vhala lava ya va ku gweva hi ni nga prioridade lava ku ta va ta xava
0: hi leyi politika n'wana mi nga na yileyo
1: hi leyi hi yona
0: mi rhanga ku gisa lomu kaya
1: rhangatimaha
0: micinzu ne
1: nadnad nompoti ku va ri va ta chika hi lava kovi va yi vhumala va lava tomati va yi vhumala
0: nagisa lomu kaya
1: gisa lomu kaya
0: loko muxuri lomu kaya
1: hi
0: kona

8:48 mungana mungisiti hi tala hi ku tsaka mitirho leyi yi chikeleku ma yi chikelaku magumu yi valele hi 4:55 hi 5:00 hi ku hengeletela mahungu kusukela ntsindza ka mitirho ya hina ka maputsu ndzhaku ka mahungu kusukela ntsindza ka mitirho ya hina ka maputsu hi nghenile ka longoloko wa khindlimuka laha u nga kuma tinsimu ni mabulu gicile murimi hi 5:30 u kumile a mahungu ya provhinsi ya hi tindhawu hi 5:40 kasi hi 5:50 ku ve matimu ya siku ndzhaku ka matimu ya siku hi vali longoloko wa khindlimuka laha nga nghena ka mahungu ya ndlalo kusukela ntsindza ka maputsu mahungu ya lomutikweni ni handle ka matiko hi 6:00 hi 8:00 hi simamisile ni mitirho kusukela laha xitichini hi Tshitshwa laha hi nga ku hengeletela mahungu hi 8:00 ndzhaku ka mahungu tinsimu hi tona ti nga landzela kala ka xikhatileji mitirho ya suga nyamuntlha emandleni yi ve mandleni ka Idrasio Makondela hi ta kumana ka byin'wana byikhati kwalaha Radio Msambiki. Sala kwatsi.

0: Novorzinho 47 minutos, Alberto Machabela que é com Chamseliwa.
1: Ya enda.
2: Ya ya.
1: Wena wapayo wa mina nzo kombela ku Chamseliwa baba.
2: Zingombela ku Chamseliwa.
1: Wena mama.
2: Zingombela ku Chamseliwa.
1: Na wena papa.
2: Na zingombela ku Chamseliwa.
1: Na wena ntongwana.

Zunzala, uni mhaka ya masirivhexaria. Loko hi ya nghena lo masirivhexaria hi na va ku phuza mabyala wa sweswi. Sangula ku weni hi mukombela tikopo hi ku hi lava tikopo ta ku phuza. U ya teka tikopo leti va nge ngalo i normali ya kona. Loko a ta veka tikopo laha kaya papayi a ti tali a sirivhexa. Maxi hi ti hakela ku durha laha kaya. Swi nge swi enciwa hina ni ku kombela ku hlamuseriwa ni ta tshama ndzi swi tiva. Ndza hundza laha. Ku kona mhaka.

0: Ingolosa mwingisi wa Radio Msambiki ga mahungu ku gitonga ya slambo sa litsihu la muhunu mapuisa ya tikunu kwa tuka Msambiki mwijipani ngurugia inyambani kayo manga morera magumavini na livandre na zitharu zinda livani zingana zina kubidwe kulitsihu nyakukiso avu nyakukuru njole njimotsi nyalidropala inyambani Wapindra alikumini alibandu magumimazana nyabahivuri Vazi distritu za Vila Nkulu, Panda, Fanyoro, Mabotini, Inyasoro Mujipani nguruje nyambani Kawuwa hakaguri boho Itagulina kuningiro kumufumu Nivali batakubana kutumisana ni mufumu Omunyambani Vali vanga manikapu nyano nezo Nyalibandu na uraru Nyamabinzu Vangu zunza mufumu kubana na kumbiri baru ngeru nyawu au Vahongora vayanoneze isifata kwa na kubinzula Mapedi mahungu kujitonga Mahungu yeye mumanza nika Nelson Francisco Tumaji valoi kuya wana kumaru ngeru nyamisini Na kumisivera wingisi nyawani Mapuisa ya tigunu kwa tuka Msambiki mwijipandu nguruja inyambani kayo manga morera magumaviri naribandu na zitharu zindarevani zingana zinakobidu kulisiku nyako kiso risiku liri kunga maragwone kachimotsi nye chukungunguzu nye ukuru ngedwe nye lidropala inyambani kabu nye kukimbeni kubagugu ribandu nye awa manika kufaru nukuruma na vanakobidu zindarevani zizi kabu vangadze kwa wakasuku hongora Vaya upiru waka mkwadi manu kapunya kumaniji wa wabu nyaku kiri ugi wengyui Vatu wapi kangaku tamusera gama poisa Vangata kugari dropara matisi Niba usiku nyaku kiso Gasugu vatamaneka abu nyami haka no nyaku mbinye zinzimu Inga na igerega kapunya ukuru ngebe Nyari bandramari maku mimi haka nyari dropara inyambani Agasi, jikati vanga tapu haku umu, abu watamaneka vana kukira tumu unyaku vaba. Agasi, zindare vani, simbari gambe ni simbisiro. Vali, vanga maneka kubana kubedwa, kukurandrela, kavanga ninga kuketso kama poisa, manga bana managurumu kukawura nga urunga bana kukireka shpetakulu, isi nga kuzika kuwe vambivakoni vamodu wabara vangabago. Nersia bata ya mitumu ya mapuisa umu inyambani. Tamuse lukuye, aguona kukate ngunya ziketo zizinga manika kuzina kuningirwa ga mapuisa. Unamane kuna kumodwa kambiva ambiva tuwari, banga manika kwasi vana kuba zindarevani.
1: Aka wanga chutiwa kudumu astadidea inyambani ita realizara festa. Ya kupimondasao ya 70 anos ya kategoria disidadi. Kalezu. Vahuma imashishi para lumu na vateke limibera, vateka ni mikwani. Lema ngatirisa para kubaya mesara maviti, mava vateke la amifuni aju. Liju mapuisa malavrere wa utumari mitere mishere publiku para kubakumi wa responsabilizariwa. Liju vanga maha. Ikambi ma diligensia maha, sima maha kusa. Recebera mwenyani maviti ma lango mafuni aju ama kona la haya. Kunkluwira ku makona mwenyani maselu. Lular mangatikiwa ikalezo atirwa mpuisa wa halonzota wa mahadi wa hafamba rawa kumi wa vangwa nyali vanu wa mahadi parte ya grupuli ni masilular mwanyani mangaibu
0: Gambi moyo nyavari wangu manika kubana kubero zindarevani zizi wa tamuseli izi zinga mwela uki zindarevani umunya zuborsa zawe ni wa usiku nyasabadu
2: Eu vou um bolso no caminho, não desliga na escada para assistir. Depois, então, mais lá, só fez uma coisa de 30 minutos. Então, mais mulher, não desliga na telefone já.
0: Moyo nyawuri, adunduguidua ubana, anagubiri zindarevani zizi, anga puidua aguga siku mitumu ya tu, agumanega kuna kumoru kumapuhisa, asamu seri ukuye, adimanega anagurenga zindarevani zizi, nyagubi.

Ina rasa olu sa zinyangu higi sewa nzimu ya hiu na u Ungagara kumaga wa doji mili vindu doji kuhimu embe umaga ya Msambiki Anakutumbu kia kipanengu ligamanika uyu Quicksman.

15 horas e 57 minutos. Mitsi karmwing se to stiti chen yambani ho ho kami tumet ngure di mida ji chopi. Mono wazibiri di tsiko hikuni 18 ka agosto de 2026. Mitumu ya tungu ino tsimbila ngoti nzila tia ngumbi ma 16 horas hinata mana mahu ngutu msani antena nasional. 16 horas ni 10 minutos hinata mana msungu ya mahu ngu. Msana ketu inangala selo chenja hampini mabulu kalambi ma 17 horas nuwa hita mana mahu ngure di mida ji chopi. 17 horas ni 20 minutos, neta mana mnongonoko bela ngunyumbani hibula. Inawea kasi ngumbimi ya 18 horas hita mana mahu ngungu msani antena nasional. 18 horas ni 20 minutos, na vimatimu ya ditsiku. Msana ketu inata simumani uchenja ni mabulu kalambimi ya 18 horas ni 54 minutos, nuwa hita nikada chitulu kwa watu msani kuloti. Wadidi mida chiputu kisika sikuwa simumani mitumu ya jiti chichiwa. Mitumu nguwe kumanza nika mina Sandra Masangu, nguliti na dao sinitua Radio Msambiki. Ila kuveka kubonga kwa unangulo kudi hilumbile nzeve. Hichisimamwa hilomba kala hiya waitandima ya tuwe nyasi. Mitsikari hiku na velo ingi siti unene. Ungaluzi mwingi siti ndani katimene itisingatingai. Inata mana mahungu ntumisani antena nasional. Wazibili utala ngumatomo ni makate kumitsikari.

0: ola magama chibuita a segunda divisão. Mahungu yake kuna ukatulula muno mapola manzana ka bilu nyankundera kuma bala na kuma gonda Tomas Valor ngene akumichinini wengi sunene. Ngutona amwa nyambane kungodwe ma nchano wa makoko kumangaribide maguma mbidi wati telefone ni nchano wa tonantira arungu ditse kudachipetakulu adi wadi hungu hino wa shedila pisa indani kankama kungu hino mbata okatu amwa nyambane ababa meneka kova dika ndima ya kukumbikisa siwa kusibindulu amwa nyambane kata feira ekonomika provinciali wawa chibonga mfumo nguti wawa kova chitimaha takuwele na kasini kukumbikisa titi wakutijimaho mwa nyambane ngutima kata bindu Rauli Malaweni ikumwe yuyu wawa kwa chita ngujikanu sonika jangamu avide achuomba toke ne maka yuwa kuwa kumana na vadimi hambika ambine wanyama bindu tiba ditati neni ngutu ngukotani ngali sima ni kukujetela timakata udimi hambini ta bindu amua nyambane kuwa kuchibindulu wa senora makofi tipimenta mazambane tisalada maripolu nsimbeni nsimbenyane kambe kachua chikati baba chikumbikisa kutsaka kahombe ngutu nguti watiwako tishimaheka amwe nyambane kambe ntumowa wa kukumbikisa siwa kuzibimwe nyambane kuwa editati nene ahawa kungawa kuchikumbikiswa katisi kudahanya nlova mwa dropani kanyambane ngu infumo hambe kambe ni vanyama bindu
1: Elias Alfredo, yota kuma tengi ni nyo representare Aura Verde. Apa yota leza isi hisigi rago na kuyeba bango kutunu. Bango kutunu nguzikoza ngira sinya sinyunguzu. Nguzikoza ku hishira iri hii mbeherenga sikuti para kuhigira fibra. Fibra hili hii tumisaka ku uru kazinguzi. Ambaru fibra hili hii tumisaka ambi para kuhigira isi hisira nao kituzi koilogi. Para combater o razão de pegar o zaz.
2: Eu não era miro venâncio um guambe. Eu do dia marumana, distrito de Jangam. Apanha o nome da farinha e canga bandeira distrito de Jangam, me farinha rilimago. Acho que o PIB se aguente, talvez 95% vale vale mago me farinha. Então, agulima me farinha e tentar com o processar. Kudinzia nya kutsalangana apa ina ni farinya i representare ku statania urzeka mati so suponi civilisiri nya sopa utea munyatsikira utea sikiri susikweta ku kiso utea mati nyobisi udunga osea ongo nta apa yo
3: mutumanga papinya
2: yo tumakanga papinya sini
0: ngubota nguti makatata bindu ya sakuja mwanyambane na ramba Paulo Masangu abota kongukuva amwanyambane Awa ikubadimi wadima nikide kasi wachuluze kero ngusa singi ngutu tati nene ngumaka ya mati ya manga wa machimaha upwara pwara kama siku ya manga wa machipinda.
4: Amwe nyambani wadimi nguvona wanga mana sikaratu sa singi ngutu mkona hawa kakuluze kero ngutimbiu na tichivangu ngumatia wa manga wa kama siku manga manda kama chigwita. Chikaratu chiwa nguchona chinga dukisa wadimi. Avawa vangaluza tosi timbe utinga dimuwa mumichunguni. Kanka mawu wangukona kutako na kuchikatetwa kubindula sakuja. Kutungutuka michungu ya mutamba makwamena niwa machichi. Hambi ni muwa didropa nida inyambani. Ntangili wa tsanganu wa vadimi mkwamaka provinsi inyambani. Kamusela toto kene timbe utatingi tinga hupu angumati. Tidimuwa sika kuvi tichivi itua. Saidi Amelia akamusela toto kene kuna ni mitu muita kuichimahwa kasi kufunetela vadimi na chombo omba ngu kuabanisela timbeu ni simbi sigotsu kumuya kuni kutula tinsila tiwa tinongoleta kwe mati machikota kututuma.
5: Hocheza basha ya masalani pandreni aniusi maringi sigaradzu nya sikongo nguzu nya kumatumari kukumugiri nguzu. Maji mangu ya na makubwelele ya huwane, mangu ya na makubu. Hokeza lidoropa la mashishi, ukuyela yukupwa ni damboni, atema kwa meni, vamani gidi na makubweto na ukumati nya manjinguzu, maikirde kukutumu nya unjinguzu nya valimi, ubwelele ya huwane. Kukulandra

0: vangadulungisa duka ningati homu tetao
1: Tofuyo,
0: pochikotokolo ga ya gadukort iwa iditi homu titingachifuyo para kuti dawa kuti jiwanyama entau tichivhuvelo ngura sau era ukapi preparado entau vachirwala ngunyasuni vachihereketa tseyo gadukort vachaningela entau uchomana wona ntorotorudo kuti walushapa entau a situação era aquela mesmo tinha que receber logo me conta kututuma velocidade os de coto quando landis então já engava tá com a cua anca mau cona o chichi de
1: engata mas engata se cara do neto meu tá com homem marango tu banana e ninguém chapa mano na cua agonda há fui na escola
0: mafu ya malavega com a candeia lá mas é mafu mati sa siro
1: não
0: e macondeta into achitia uchimona achive achitia simahe kutita kulu kwa chinga humba jana
1: mfati
0: nao nao simahe mfati mafu ndi kwa humba ngutu waku mwanana kutatinga na kuchinda kuchiko inga tibila nyana chii achituma chukuya epa korlasi achituma chukuya e munti important isingatita ku mwanana achivi achivekele mko kwa sanova over didanda
1: ndinga faye
0: nao nuwe nuwe
1: na kwa kambi kunguba nana bambe yane hambi ngumali ya shaba kawai lawe jaba la karu shkolar
0: exactamente alaku
1: inti alaku atekwa ngumti
0: alaku kwa buzila mova ya mova hachikini akaporta u ya ntini kwa kwa chuhuma bela muka mova ani ucha huwe chikolani para kuwa chia ambeta chikolani
1: nkamu huma kambi uta uta huwe porta u ya chikolani koke la kumaha ngu gulu wa salani para kuwa betwa mova shati tapu ala tonetu
0: eba hichu landela ngumkamu wakona wa masewe hingaza higuhetela dibulo
1: ah, nga gohetela bulo. Ehe, sumeleze ya kata chikola. Magule.
0: Entao, hale.
1: Nga gohetela bulo.
0: Basi, hale, chigonda hale gadu korte teyo, ni diamaha set maklas. Ni ya uu, ya nitamana katita ku. Set maklas ni nga maha. Chikola chinga chufela kuchichini akoliera.
1: O itava ja.
0: No. Anuwa ni dia gonda kwarta klasi.
1: Ah, dabe.
0: Kwarta klasi. Inta klasi tinya kini chai gonda hai. Mangorweni. Chikola chidi kupuki idichi di nshuruni heleni.
1: Na kuziva. Nguyimbi.
0: Nguyimbi, eko. Hizama kuwe kwa muka kukudika uchugwanya nyana para hichiponya tatingi. Basi, tinya kini chitaye kwa ngumadala ni chitave kwa atseno Helene ni gonda kinta class eto ngu 89 ni pasa kinta class kamba wabona te magata kuva madala vasi tizivita takukasa kugonda kuya hai mwanana wangu kena para kwa cha khala nkumbi ani nomboyeni aniwa chipoleni anga gala chipoleni achionele tongumani mwanana wangu ingadi ndoko atikutona tsibinti ni mwanangu
1: Chipoleni mungu muni nga gonda kona
0: ya yeah, nitate kwa hale
1: kati kola jankumbi ni njonja kati tutumide
0: nate kwa hale na kubetelo na uya hai na uya nyasu ne kambi guguzini nitakalaza
1: ne kugonda
0: kani kagonda kambi nitu yema
1: kuhi chikola kwa chilawa
0: chilawa chikola ntao epa shitevi la un profesor Shamadu Arlindo Arlindo si amor na mitrai Julião Chambe. Arlindo atani tumbola na hunti ni kama dala na warandilo wakini hamo. Au ugundida wa nikani ii. Ugundida te kalasi mu nikani ii. Kinta kalasi ni mahili. Akini na kukombela kuchita gundisa makartaji.
1: Makartaji nja?
0: Si hale kona ya suwa kaza aida si.
1: Ya
0: primera class.
1: Nguso nga gonda nguso.
0: Ni ya bela sala na para ku ni chimaki chani ni mavushelelo ya kuni si divali chikola majinji divirira ku gondisa vana pas então não tardou recebemos uma visita ya kutangu nyarimi era o administrador ni diretor distrital de educação watana mana hale no gondisa makartage eyo njombo yo phela maseve nela ku kutulela pini ya ku chikola cha vuna
1: Chikolo, chikola cha tsamba mano, chilo chomba kuziwa toka, chikola cha tsamba mano,
0: chikolo,
1: gundine.
0: Ya, ili tinga chembele. Entao, hale nita chatwa, como é possível deixar uma criança, ensinar outras crianças,

0: siyana superiore.
1: Hmm.
0: Yeah. Kati ba ire reconhecer de course yako.
2: Kandi bembem reconhecement ya course porque vangi vakuna ni makursu ya upinda ya ningunu kunawo. Manje vasinzwe kuhoka ka chikhunga chinoko ka chona cha officer superior.
1: Mm.
2: Tiyede nini ne maoccupations yaninga chiveni chiningwa ni chimatumela.
1: Okay.
2: Chimathuma machini kana ma resultado kaona nka maule. Então vachiona teta kune kuleka ku hichini nga patent organic machini veka ka officer superior.
0: Utsakile. Omuntu tenga chikelwa ku ma general.
2: Ani eyo mambisana kwa kaka u general kanenze kuveni chimapimisa mapimiso yo kuti taku ani ni avali ya rongo va vanuona endawo achichi ku masoni ka mina kani chizivi chigungu endawo ni la titaku ni amango kuni chiduko ngochi wana takane injenje nga maheka kuri khambiti khane nga tikombela ni siti yemeni manje vona nguvona vati wana vato khona ayo wadingana ku hichimve kwa kaka ukaluwe kuhuni kukua, akuwa jane pala delegation du service social, nitendera timaka ta usiwana, ta skaratu, ta kupuelana, mkwanu loko wadive ni chikaratu.
0: Anga unga valeta madala fondo?
2: Ne, ayonga valeta madala fondo waho ni wa, ani ni chianza cha yule.
0: Angu doma. Ja uko chane rayundu, ngu vafana wakunga chibela mapoisano. Vafela kwenye kuwe chane. Uwamba mbede kutinzela tati ingi ngututunga tindaka toshu ni panguwa koma. Vafela kwenye kuwe chane wakunga chibuwe ngu matarani munu.
2: Ninga mba toka ni hina hibi hibi na kanka mwa kushukuvalisa ngutu. Ngutita ku hawona baba nana baba doko baba bela ko vashita kombela ntumu. Kasi vasinzi kuvitu watita ku kama pimu ya uva lava chane. Uchilava ntumu, kula kulava ntumu, utive kisela, ka ntumu ulonga ukombela. Ntumu watu huwa usimplish. Kandugono uku warwala midumu, warwala mindonga, ne. Uambala usura, uchiti kumbi kisa kumu, chiro, hama funi hawa. Kaditi kula Msambiki. Mkwatu kati liliku, kayokatu, hekatalila nombu hii, hekatalila vosi, diti kula vosi na Msambiki. Ntumu watu heo. Entamu, vanana wa masikuwa na heo, vatela na tingana ngutu ngutu taku. Kavati veki seri titaku, lokuvati ntumuni, wafela kuvachiti nguli sakuchani. Lokuvachi gelu, wafela kuvachi ingisi sakuchani. Vama hati, vatipi misaku kamisungu yao vata vadina ni minave liyota ala ya kupinda ti ntumu uvaningaku. Poresa razamu hamana vatu, waveka kuni kuhingwa, vadinga divachi uya nguforma sao.
0: Anikuzote kala kuhingwa kwa na matalani
2: sayo. Kwa natoneto. Entahun, tabi hangutu poriki. Avadi ukaluwa intu yanga chilobela. Ngumapimu ya kula kutatumela ditiku. Poriki ntumuwa kanduka wala kutumela intumweyo. Kutumela ditiku. Purisu katsalo kona PRM. Polisia da Republika di Msambiki. Ani nishura redi tila kungu. Ah, wachika nasola niyansa kungua. Ani ni pronto nasola na ya tumasei. Awa. Nitanga yangu iyo vacho kana kuko tutuma nokuka ntutuma maji mfano kwa dinga dichiku ya muno de horanda kudinga dichiku ya ku muno watadimara dima hati makata ku kati dingani ni ntumu aw kanike wombe basa ngutseno ntumu ni kamina kama mbinya na mashitu wisonje ose ya mana into apala ka telefone waleka kutendera vathu valanga kombela ke ni kombela ntumu uthumela vathu atendera ta kwene halanga de chitendera ta ku katona. Ti hamba na ndi tulewe kwa ukantu.
0: Ija reforma ina hamba dintiku? Anu mkanu reserve?
2: Reserve maseve inga dikuli ya nyana. Ngutita ku aduwa di dembe nda u 30 i... Nungamba toka ni 30 yungan. 30 dosh.
0: Maji kwa kile mararu.
2: Mararu. Maa ingona ya mararu. Puriki idoku kuna mandindwa. Nana kana hambu munu na tila
0: kwa... Wati lava hawa?
2: Haa, nini...
0: Jawa ujihoka nkamu waku wetu lava ya humula, we jika jika, nini ntama, nila kutuma, uko chana kabona?
2: Vana zivi kuja vachikura.
0: Unipade ngutu ngudiswido. Kula kuziwa kuja ukura.
2: Ukura.
0: Wahole waku wachija, antiku za kosa.
2: Usi kama unani chupa ninzana, kwa sedele nkamu unani ninzana. Nini siku nukura.
0: Oh,

0: Yeah. Kula kuja uziva kukura.
1: Anijani
0: kurini. Anijani kurini.
1: Kono sela mati basu
0: humula. No, no sela mali ni humula, mati ni humula basi. Uchichinga sana.
1: Nguto na henganda bulani tatere mundu we kona mundu wa di gwenda kantu mwanga utuma. Upona mwanga tatochana.
0: Ah, ni chadide mase.
1: Eno.
0: Chadide. Nanuwa nana. Wakudinga na tita ku ninga kani. Ani tini nipele di njano. Nuamuke la batukudu.
1: Eh.
0: Misisi yo basa maseve kandoko yo umangu kupendwa yo. Ne.
1: Unuta masi.
0: Ah, nilutuma, nitumide, haonu kukona. Kuni munu kani jano gogo utadidi mpedo kani. Ido kona chikuimbucha nipu. Nindinda masiku. Ani hame mangu anana tikota kutuona njahu mula.
1: Entangu preparadu?
0: Ni preparadu.
1: Uji humula kwa mwana kuna mbea.
0: Natuwa nisa kutuona ansani muku wangu mwa. Mm.
1: Unama nacho ngola ngola
0: ujiru. Kandimi kusu, kandimi dimwa, kandimi teresha lina yu. Injani kambi chilebe kaku.
1: Wapwe. Ja, imani hani ukunayo?
0: Hane nikunayo maseve ili untina sebeshtia umanjati.
1: Muzivande dembe mwa?
0: Wodivala maseve. Nigundili nayo. Kayo naturuma ili. Anidi chef da turuma wati alakani.
1: Na
0: Ntao. Neni ili kolega da turuma. Ntao. Masuma za matopeta kuna hane. Hiza hikanga mwa. Ngatutu wanako ni palafu ini shkola sekundari. Ntao. Itakolo kato hina kala kuna mungu
1: hilavari. Munga di mwase desh.
0: Kakuna
1: madwari. Kupi misi kunchichi.
0: Ne.
1: Uwona wapati.
0: Kanuwa uoni. Ne.
1: Wahipala.
0: Kandiku mpala mase. Huweka gondi selelo kwa watu wapya. Hila kuweka gondi selelo kwa watu wapya. Wakona gera chanzewe. Idiku ati hiwa wataka kutopi wangu intu ya kunitinzevi. Wagonda jokare. Kukende para kuni chima hapi ya rukursu. Nuwe dioji para manya. Kahukusha niseka. Kahuku wanekela nyana kudoko. Kahuku humelena. Watuka kambi uwe ya kuna kusha niseka. Tolo vela. Puri kukukende kuna kusha niseka.
1: Matuali rando para ene, nkono nkono kumpela,
0: mga mga watibila. Matuona maseve, nina umbata ku mama Leontina, nga uchi rando wa chambili ya mina, kaiseka, ntumune kawena, nichikombela titaku chizimu, ilichona chimaku kuhichambana. Isinga titaku intu, hata ihambanisi. Na kuranda ngutu.
1: Jama, zoka wako lega.
0: Kava kolega, ninaomba toka ni e preciso muita paciência, ouvir mais, porque para fazer uma carreira é processo. Temos altas e baixas, temos que perceber isso. No momento de português, eu te taco banana, mas se quando é o ti dimitao cavati dundi, ani ni dunda tumbo no cu momento o, ti taco aí se põe Hilandele milayo ya ti intumu utilavisa kutona. Hina tuona tatu tose tinzila. Tina tuleka. Hina weni uzunzu. Hina ningwa tose tose amba. Para kuhichumela tatineni mitumunu kwatu.
1: Chigulisa chogulisa kanongono kuhiwa angu. Tseno kata sijana jana. Udunda kuja chani maseve. Uguta uja chana. Uchikata ngu sijana jana. Unagudisa ngu sisela sela.
0: Maseve ngu sijana jana pratu yangu ya kuidunda ngutu imbava chiginya cha mbava.
1: Wahuko wata kunyada Leontina
0: kutu? Ishi.
1: Wahuko?
0: Kambi. Kune kune ukani ahawa masu yangu mawanetela ene basi. Ngeni mami, ngeni hahane, ngeni kokwe. Katosi tintila vako. Chiginya cha mbava. Pratu tipi kumeo. Nguchu nchidunda kungutu.
1: Uguto selecha.
0: Nguhaka sisela sela maseve nibelisha kajilungu ja na sela su ngusun sidunda kusotambanyana kule ya yesu na sidunda kanizu kungolwa diabetes nga chisidunda sotamba
1: etsenoka so leva nada
0: kasiso leva maseve ningadini chi gulanyana didingo.
1: Unga chikuleko.
0: Mase. Ukoloku ni gudedo hawa.
1: Oh, kuna mbe gudeza kusela.
0: Mase.
1: Kuna mbe gudeza kusela.
0: Nina sela mase.

0: Nichingaza nichi 55 anos.
1: Una ukhat.
0: Kanti kuukhat. Nino sela tita ku tidi huti kuni trabalhera ku songone nje ati ku kalisa yana nichi ta.
1: Ya sobi
0: inichi khoda yebo yani la tona ta kuti kanjani. Kunkuwa ne. Ningachilungisela tita ngasa.
1: Ngutona Raimondo kwamba metumwa radu msambiko kuonesa kuchane kaina kugweta mnongono ko iwa hisenga kuonesa ta kumwendo ha mutumela tati nene mondo ta huti mukara tako.
0: Masebe ni sakile ngutu. Ngukuve mudini ala kanyidi tita ku naho na hanya. Nichikombela kuta ku mitumu ya radu msambiki idi iwa isimama kunguyona nivili kukayona. Tahambana ni mbimu ili ni ngadiko laboratori. Wadi hova ngachukona yato, tseno kahimu upu. Atseno kahimu upu. Epa ane hawa, redi yako wana katipuwa la titi nene. Jaku nkua.
1: Hidzimekele miteni.
0: Unga mahenkua.
1: Ujila kame ngumuka ma internet wa himana.
0: Online, to sita pwala.
1: Online, to sita pwala.
0: To sita pwala.
1: Raimundo, kwamba. Ngawechi bulana yoka nungu nungu bilangu nyumbani hibula. Iwa nga di manzana ka bilu ya nkundera hibongi ide bilangu nyumbani hibula.
2: Bilangu nyumbani hibula. Nungu nungu ya kubula ni madota hambini masungulu kati. Kasiku maisha musela nguta utomi wa unene. Bilangu nyumbani hibula.
3: Tá 7 horas nem 59 minutos. E bom dia, Bilu, minha condena, como não vou no cobela, como não vai nem rebola. E lá vai ter na primeira 18 horas, que escuta mana, marro com o Tomsano e antena nacional. Aí o amitumu ia a Rádio Moçambique, estiche já em Ambanho.

18 horas ni 4 minutos, mangisethi hi lawu kombela rivalelo hi tshangana ni sikarato hawa hi nga tilaku ku hokisela mahungu kuntumisana ya ntina national. Kambe hi tembisa titakuwa ndani ka mikama yin'wana hi na ku hokisela man'wana mahungu ku xitichi cenyimbani hambi ni ntina national hi nga di hi xizamadzela ta ku khundzekisela michini ya kona ka sikwato tsetilolama ka siku ka yin'wana mikama hi mana mahungu. Kambe mu hi na malasidziviso u cenci ka lambe madzo 20 minutes.

matimu atisikulura mhuno hibiri hichala kanya ngukuwa kudibiri kuchikatwa chitumelo na chiwa chingawa chichiheta yimbia hombe tsewa Japan nikuwa kambi hiribuwa tidengu golpe di stadu ya Mali ngulitsikuda zoto ka goshwa dembeda 2020. Matimu atisikudiwa da mhuno madimanza na kabili wankundela Bernardo Salomão ngene angadimi chinini. Mwingi side matimo aditsiku.

0: Pipa, Juma. Jawahi gireni chikidolo wako.
1: Hey, Saidi. Ani maimakati kanu utumisi. Nopa mkutu kuhisa loko nji utumisi.
0: Hey, anani nchi bimisato neto. Nchi bimisato kan loko usi utumisi. Loko kuchihisa. O tala veka. Kambi ntipini msile loko ni hambi loko uchi utumisa. Ko pinda kuhisa nguchikulu veta. Kuguta kutitimela. Kula kuhini kuhiru wama ndani kanchikitelo. Hengato neto.
1: Lituri, malaria, mahileka na hisina ntamu hukufi hicha tuma. Vanana ni wona.

0: ngaluze kuya chikolani
1: litshuri ane ninga muyangu hi rwamedazi kanjikitelo hambi loko lijihisa lisani ngutoneto hi va ximata kuveni ku usiku ni usiku didembe dotselile hi va hi silumu ngutitshuna
0: hi bongidi sayidi nchikitelo wa hi vhikela ka malaria ku khela munhu na thumisa nchikitelo ni yo tshinga muyangu.
1: Wama ulinda nika inchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale a malaria. Chika nikiso ya tenu wakata udaho, chali sima katote uudumi.
2: Malaria, fora, fora.

patana ni vachayi va mbwa ku velekiwa moya ngembane ni vona hi vo va tangu El Francis ni Clark Snova va cina nsuka kata hi lava hi ti landzela ya kwangu mvimi ya 18:54 minutes hi ta nikela xitulu ka vathumisani kulutwa ridimi laha xiputukesi kayembe mo hi la kumana Marlene a veka ku bonga kasi ngoku a yi ko xizimu xichimu xihlamuti ximo ni nga n'wanana se ya kombisa ku tsaka Marlene a veka ku bonga.

Wednesday die Heat, uJenjiwa, Felix Moy, Hajizumba, Kalahati, Ken, uNtolovelo, uKati, nguTonto, Haruna, Manasiko, Sana, Chichika, sangumatsolo, ungadili. Unakhata kuhumesa mirongo, kumbuka mami, mama tisale tindinekaa kwati sinzela ukati wako, na nawe usinza ukati wa wena. Unakhata kasuku ya mana kuunzila yako na ya govani niyona, ila pili. Utsulwa rola chukubuya chidihamsungu, so ukata kuhizikela mirongo. Uchiniti ya hai, si ukata kumama, mama tisale tindine ukati kakwe. Tisale tindine hati mahela takwe. Sejali simaka sungu za kumuingisa, lokumichika ukwa. Hamini kudzwa kha siku loko vahombe vachimunga mahili tiya misi mahi loko china hauka nkama loko simidi kuti mitsana tumi vahombe mami wona kambe tumi kuti minati mahela mimwaya yanu isinga kototumira kuya ukati misina heta sigondo singa kototumira kuteka wamsikati uchingadula vakugonda ngwa mirongo ina kata ungisikela. Ini zoitora jini siku enda minuti, ngunzila hila ugemeta andima ya tuyua ya nyasi wa zibiri, disiku hikuni zoitu, ka agosto de 2026. Mitumu yu inga timanzani kami na Sandra Masango, ngunjitina dao sinkara raju Msambiki, iveka kubonga kawa nangoloko di hilo mbile nzeve. Hiji simamu wa hilomba, ngukua mitumu inga diche ya masonu ngulidi mida chiputukesi. Disuiti hinata nonana kambila ujizimu jichihila isi. Wingi City unene kaingwa ni mitumo ilondi sako.

0: Kwelini ka viki patsi ni masiku ya friyadu. Hiwa hi matirisela. Ashkarati wa shkota kungena ka internet banking kujlava manwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Wa shtiva ku hisiku ngarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munhu wa shkota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, ti compone ta shkota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo, hikutirisa a conta ya compone. Akavanhu, mahala kurumela ti chapau, ka ti compone kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Un'wani tlamuselo. Wa swi kota ku kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
1: A Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, INASIP, yi karhi yi vitanisa hi xihatla a ku humelela ka maxaka ya n'wanatiko Junior Inyamunge wa 10 ga malembe yo tswaliwa na tswaleriweko a district ya Inyarimi, province ya Inyambane, kambe na khululweko a tikweni ka Africa do Sul na ku yin'wana wa Alex Inyamuwe swin'we na Linia Ndeve, makadzi wakwe hi Metu Inyamuwe, vakokwani vo tswala papayi Alfiadio Chauke swin'we na Filomena na vatshamaku a district ya Inyarimi. Kasi ku kuma khamuselo hi yetelelo xingatano hi xirambu lexi i fanelo hi xihatla a ku tshineliwa laha a INASIP a kumekaku Avenida da Angola numero 746 Rez du Chão, kutani ku fonela nhlayo ya 86 62 45 47 0. Kusukela mikama ya 7:30 kala 15:30 hi masiku ya tiro.
2: Kana vula, kama xirami, kama mumu, hi xikan'we ya ku sa wena mungiseti u xigelo xa kumaka ka hina. Hi wumba nyandzu yo dia, Mungiseti Radio, Radio Mungiseti.
3: Radio Msebika. Ao serviço do cidadão.
4: 21:16 já te conheço Moçambique. O change, cala 21:30, que a longo loco, mafambelo e a lastra tuin.

laha ku gondzisiweke mafambelo ya le mutratweni a 8,687 wa vapeyao va nga lava ku famba hi mikondzo, ivi hi gondzisa a 3,863 wa tialunu lomu swikoleni na ku heni ku ringana a 60% wa vagondzisi. Loko hi ya ka vachembeli va mimovha hi tikhayina ta ku tsalangana, kumalelo ya ku fikeleke vagondzisile ku ringana a 6,253 wa vachembeli, ku gondzisiwa a 405 wa vafambisi va mibasikeni, ku gondzisiwa a 750 wa vafambisi va swithuthuthu, kasi a mimovha a swithuthuthu yi na ni vakhileli ku nyikile gondziselelo ka nhlayo wa 17,282 wa vapasajeri. Mimovha ya kekeke, mimovha ya xapa, mimovha ya kumiya mintirho, hula mimovha ya ku pakela a swilo hula mikamiyawu yi na ni vaajudant, leyi ya kekeke yi na ni vacobrador makono ku gondzisile ku ringana a 1,020 wa vapfuneteli va mintirho lomu mimovheni. Loko na hi karhi hi ya ka vaxavisi lomu mabazarini, hi nyikile a gondziselelo a nhlayo wo ringanaku a 627 wa vaxavisi hambi ni vaxavi ka mabazari ya ku tsalangana lomu ka provhinsi ya hina ya Inyambane. Hi yona leyi gondziselelo yi maheliweko kota hi kholwaku leswaku a ku khumbuxetana, a ku gondzisana swi nga ni leswi manguvu laha ka mintirho ya hina na ku nga hi ku tsayisela basi. Hi tolovela nguvu ku gondzisa nguvu diki ku tsayisa. Loko hi karhi hi cuka timhaka ta ku tsutsumisa ka mimovha, a fikeleki ku ve kumahiwa a 10 ga mitirho ya ku secha a ku tsutsumisiwa ka mimovha, laha ku sechiweko a 46 wa mimovha, a 15 yi nga dza sexi yi kumilo na yi karhi yi tsutsuma, va nyikiwa a swikhatiso, va nyikiwa a mitsayiso mayelana ni mafambelo ya vona lawa ma kumelweko hi michini ya ku hlola mazambu. Hi hlolile kambe timhaka ta ku nwa ka byala, laha ku maheliweko ku ringana a 33 wa mitirho, ku sechiwa a 133 wa vachembeli, laha a 5 wa vachembeli va kumekileko na vapopilwe, va nyikile swikhatiso, kambe a 4 wa lava va 5 va suselwa a makarta kasi ku va va kuma a ntsayiso wa hombe. Ntsayiso wa hombe ku ve a ya tshama kaya na a nga chembeli movha kala a swikhati swa ku ringana a lembe, kasi wa swi kota ku yini a ku wisa ngqondo a nga ha swi mahelo khoma a yini a vulanti na a nwele a byala. Hi leyi mintirho yi maheliweko hambiloko na hi amba ku saseka hi ku pfumaleka ka timhangu, timhaka leti ta byala ta kumeka na ti nga hi tsakisi ku se wa navela leswaku ya tlhe muchembeli a khoma ku vulandi a nga no byala ku a byala na gona ga chicha a ngqondo ga mali leswaku munhu a hunguka kapasitadi ya yini ya huvoneleli gakwe laha a switaratweni. Hi ku gamu hi la ku siya swileletelo kota chihena swileletelo swa hombela ku swi siyaku i nhlonipho. A nhlonipho i chumu xa lisima ku sa hina vachembeli hi gondzile kusukela ka ma-vehicles prioritary nga mimovha leyi nga ni mfanelo ku rhanga yi hundza makuno loko hi lomu switaratweni ha khumbuxeta leswaku loko hi vona a ma-vehicles prioritary hi vulavula ngopfu hi mimovha ya ku kota maambulansi yi nga yona yi tekaka vavabyi. Hi fanele ku loko hi wu wona makuno wu ta na wu karhi wu kombekisa leswaku wona wu jahile ku se wu lava ku hanyisa vutomi, hi fanele ku yini a ku hlehla lomu ka marhiwa ya hina ya matsongwana hi hlehla wu hundza movha lowu kutani swi kolta bya tihosi. Hi fanele ku yini a ku hlehla hi nyima swi hundza swi kolta leswi hi gondzile leswi leswaku na ni ma-vehicles prioritary hi hundza lawa lomu doropeni ka Inyambane hambi ni yin'wana miganga kwalomu ka provhinsi leyi ka ha somo ma ku oneka.

va ku nyima laha xitaratwini, va pakela hambileni ku xisa vanhu va ka hina, swa vanga timhangu leswi. Ku yi munhu loyi a chika kholomu ka movha lowu, loko u nyimile a xikarhi ka rowa i sindziseka ku huma hi lo movheni wa wena, a tlhela a tsemakanya movha wa wena. Kun'wana ka makhati le ndzhaku ku na department ka ku kata movha, a nga ha sechi i ta ta dawa hi movha lowu taku hi ndzhaku ku tani phambeni. Makunu loko u hlehlile ya nyima le kule, wa swi kota ku chika a tlhela a fambisa ndlela, a famba a famba lomu a yaka kona, na nga zwanga ku yini a tsemakanyele xitarato. Hi ku mahala loko hi sima ku kombela lomu ka mabazari ya Hombe u gomaka na lomu Maruweni, kumeka kwa Mafeira, hi wula le Zimpetu a Machiche, hi wula le Giwuwa a Sudad ga Nyambane, ni van'wana lomu madistrict ya Hombe, ku kumeka kona ku karhi kuma wa Mafeira lomu switaratweni. Ha tolovela ku yini ku hinga a rhumana mimovha hi ya tata mimovha lomu switaratweni, a va xavi vona va lava ku xava va kona maho pilingapilinga laha xitaratweni. Swo tlheleswo swa veka a yini a timhangu lomu ka vafambi hambeni vafambisi va mimovha. Wa kombela ku we hi ku yini hi tiva leswaku loko hi le bazarini hina hi ku ya xavisa kutani ku ya xavisa kutani ku ya xava, va kona lava nga la ku hundza, kambe laha xitaratweni a hi ndhawu ya ku xavisa kona, ni a hi ndhawu ya ku hleka na kona. Hi leswi letela hi nga lava ku swi siya ni ku simamaku xirhami xa hi kona. Loko xa hi kona xirhami tihunguva ni mixo ti kona kwalaho. Kombela leswaku hi simama ku ve vafambisi lavaya va ku fambisa na va karhi va khumbula leswi va swi gondzeleke xikolweni xa Uchembele. Hi cile hi navela vhiki ka ginene kambe a ka legi taku kutani ka legi hi nga ka gona ku ve a khata laha xitaratweni, ku nga kumeki lomu ka provhinsi ya hina ya Nyambane. Khani mama.

0: Ti losili hoya hoya ka mahungu ya radio Mozambique ti softaona mapuisa ya ti kugam Mozambique lumunyambani makotili kukuma makuma mbiri kanu nitinharu tifoni kutano ku 28 tinga yivilu sabado ahunzileku akachipeta kulucha kukulungela a siku ga doropa ga inyambani lomu inyambane varimbi lava va losileku timbewu tinyingi hikwalaha ka tivula tinileku masiku ma hundzileku a vula yinileku yi ve yi duma a varimi na yi kheteleku a masimu ya varimi vanyingi amahungu va lomahlweni ka mina Americo Mukumba Tomas Valoi i kaubasopi ka michini mahungu ya usiku laha radio Mozambique nyamuntlha wa zibili 18 ka agosto wa lembe ga 2026 lomu inyambani varimi lava va losileku timbewu tinyingi hikwalaha ka tivula tinileku masiku ma hundzileku a vula yinileku yi ve yi duma a varimi na yi kheteleku a masimu ya varimi vanyingi xikatini lexi varimi lava va sanguletaku ku yeta ku rima kotsanyana a ka mikova ya mutamba a jangamu makuwamene a doropeni ga machichi ni lomu doropeni ga inyambani a murhangeri wa varimi lomu a provinsiya ya inyambani Said Amelia hi loyi yena a ngi a varimi hi lava va kombisaku ku xukuvala hi ku ve va luzile swinyingi Said Amelia i hlamusele leswaku va karhi va tirha ka ku vula misele a ku ve a mati va hundzaka kona kambe nakona va karhi va amukela a timbewu tixwa
1: hokhedza baxa ya masalani pandreni ani yi simaringisi garadzu nya sikongongudzu nya kumatimari ku kumukile ngudzu maxi manguya na makubwelele ya n'wani manguya ma na makuvu hokhedza lidoropa la maxixi ku khuyela eyo ku pwani damboni a temakwameni vamanikiti na vakuveto na kumati nyamanji ngudzu maikirideku ku thumu nyaunjunguzi nya valimi ubwelele ya n'wani kukulandra izi xiyirwaku ku tsanganu nya valimi para ku phasedzela sigaradu sesi uduvileku ikane ku chethu khuyela dambu lapono vanyi muhunu hidi ku thuma district ya murombeni na hikabanisela si thumelo nya ulimi hovo tuganela ku maphadze hikanela ku dzisementi ikane ku dzibomba nyo pulverizari khizo asinkomu si karinyana sisiranaupani dziwilbar
0: magezu ya Said Amelia ku nga murhangeli wa nhlangano wa varimi hi xinyimo xa provinsiya ya inyambani maphoyisa ya tikuga Mozambique lomu inyambani makotiliku kukuma makumambirikhanu ni tinharu kutani ku 28 wa tifoni ti nga yiviwi a sabado ahundzileku aka xipetakulo xa kukulungela a siku ga doropa ga inyambani kuma ku antsa ka hungu leki na yina kulori Sandra Masangu
2: maphoyisa ya tikuga Mozambique lomu inyambani hi lama nga kuma xipimo xa 25.3 wa tifoni ti nga yiviwa a mudivela lowa nga hundza na ku kulungeliwa a siku ga doropa ga inyambani hakwalaho ka u yivileki ku ku khomiwa ntsengo wa 5 wa vanhu lava lombetiwaku ku ve vona va nga yiva a tifoni

0: leti i vantshwa lava ku tshamisela ka maphorisa va nga suka hi lehi maxixa ka vusiku ka mugivela na va vula leswaku va lava ku hlengela aka xipetakulo lexi xi nga oneka hikwalaho ka ku kulungela siku ka doropa. Kasi vona a va ni makungu ya ku yiva a tifoni. Lava nga yiveriwa tifoni hi lava va nga tshinela ka muti wa ta maphorisa kasi ku va nyikela xikarhato lexi va nga tlhangana nacho xa ku yiveriwa tifoni. Nersia Bata munyiki wa mahungu le ka muti wa ta maphorisa lomu Nyembani hi loyi a vulaku leswaku loko ku voniwa ntsengo wa tifoni hambini vanhu lava nga mangala a wu yivileki ka hakiyela van'wani lava nga to tshuka va khomiwa ka masiku lawa mataku hikwalaho ka wu yivileki.
1: A ka n'wa nga swi tiva ku lomu a stadi leyi ya Nyembani yi ta realizara festa ya ku pimondhasan ya stendani ya kategoriya tisidadi ka leswi va huma hi maxixi para lomu na va tekile mibera va teka ni mikwandzi leyi va nga tirhisa para ku va mesa ra mavhiti ma va va tekela a mifoni yabyi. Leswi maphorisa ma lavhereriwa automari mitirha mixa ripubliku para ku va khumi va responsabilizariwa leswi va nga maha kambe madiligence ya mahasi ma ma hikusa ha receberwa man'wanyana mavhitima lawa nga mafoni yabyi a ma kona lahaya kunkluvira ku ma kona man'wanyana maselulari ma nga tekiwa eka leswo a tirhiwa mphorisa wa ha londzota wa ha mahi wa ha famba ra vakhomiwa van'wanyana vanhu va maha ku parti ya gurupu leyi ni maselulari man'wanyana ma nga yiveriwa.
0: Kasi lava nga yiveriwa a tifoni hi lava vulaka leswaku vona va yo ni ku hlamala hikwalaho ka ku vona leswaku a va ha na tifoni lomu a ka swipaxitana ka vusiku lekiyani.
2: Yi va lomu borisini ka mina ndzi nghena xikarhi para ku se xi tirhi tiboxi ndzi huma lahayani so fexi ma kwetisa ka minuto ndzi huma lomoyana ndzi va nga na telefoni xa.
0: Mun'we ka lava va nga yiva tifoni a nga ziwa hi mitirho ya Radio Mozambique hi loyi a wuleku leswaku yena a khomiwa hikwalaho ka ku xava a foni leyi nga ha xavisiwa hi 500,000 yena hi loyi a wulaku leswaku wa dilaya hikwalaho ka ku a xavile a foni leyi.
3: Primeira coisa, ele vem com um telefone. Depois ele diz que é para. Estou a vender esse meu telefone aqui, quero ir comprar. Eu comprei aquele telefone. Hoje ele, antes de ir, disse que é para. Se eu encontrar mais, pode trazer. Pode trazer, se encontrar. Ele trouxe a segunda vez. Já quando trouxe a segunda vez, começou a trazer.
0: Haizo amitiru ya maphorisa ya tiko ka Mozambique lomu Nyembani leyi hi nga va ni mahiwa lawa nga koteka ka siku kuma tifoni leti nga yiviwa mugivela lowu a nga hundza aka mihlakano leyi nga oneka hikwalaho ka ku kulungela siku ka doropa ka Nyembani.
4: Hi bongile yina Clor Sandra Masangu ku hundza ka 15,000 wa vanana va kondza ku xikola aka madistritu ya Kavelakulu, ka Fonyololo, ka Mabote ni Kanyasolo, luma provincia ya Inyambani va amukela ajoga na swinyikwa hi mfumo ni vandoni. Maroswa, soja, timbaweni ni swin'wani. Domingos Bins wa kulumba mitirho ya tagondzo lomu Inyambani ivi a tivisa leswaku a zvakuga swi bikiwa ni ku phamelwa lomu swikolweni. A ku va na twa distritu Machichi luma provincia ya Inyambani i kombisa ku tsaka hi leswi a mapalisana ya ku kavelega bola Inyambanese ma fambiseleku swona. Vitorino Xavier ili a mitlawa hi leyi ma hileku xipetakulo kambe nakona a wu longisile ga mihlakano leyi Give Gamanyao, Vitorino Xavier ili Jalish, kunyimeluwa kunga amitlawa leyi itlangutela ku chapela ku ya ka Musambola 2027 ive ihumelela. Amitlawa ya Barons ni Temuza Costa Tsoli itabela akalivala ya Machichi. Bas, mwingisit, mahungu manyimalaha hi nga se vala hi mi alakanyisa tinhlokomhaka hina ku maphorisa ya tiko ka Mozambique lomu Inyambani ma kotile ku kuma a 2,53 kutani ku 28 wa tifoni tinga yivilo sabado hunzileko akachipeta.

0: jlava man'wani ma aplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni. Hi ku tirhisa metics, munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticas hi siku. Tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticas hi siku. Leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Aka vanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumeliwa. Wun'wani nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
1: Gunduru Gombe wa chekwa hi tu ku barrasa ingisa kangelo wa mhaka.
2: Kangelo wa mhaka u tshamu kuma ku manhu zwin'we ni mahanyela la mugangeni.
3: Ndzi wa ku ndzi swi kotile kasi ndzo tshama la libalangalangeni.
4: Eso
3: ndzo swa mino ndzo swa hindzi
5: atona hambu wo tani lehela kuka alireleli. A ndzi swi tivi laha ndzi nga kona, ndzi lo muphun'wini a ku ndzi nga hlambisa ku yini nghohe, kambe a ndzi swi tivi kani le ndzi dawa hi lirhandzu. I fambile kwala mathayi a telefoni te ngangerengangere a rhwala ku ndzawuli.
2: Kangelo wa mhaka i longoloko wa la Radio Msambiki u kumaku ka usiku ga mulungiso ni mulungiso hi tlhela hi pinda ka mixu ya sotu ni sotu.
1: Kangelo wa mhaka
2: kondzela mahanyela laha mugangeni hi ku zwa longoloko.
1: Kangelo wa mhaka
2: longoloko wu tlhelile ku vuya laha Radio Msambiki
6: kana vula kama shirami kama mumu hichikamu ya kusawena mungiseti uchigelu cha kumaka kahina yumba nyanzi yodia mungiseti radio radio mungiseti
7: radio msebika ao serviço do cidadão.
8: Kwen gam sambiki na ni 22 horas ni 16 minutos. Hoya hoya mwengse tika hora ya umbiri ya uhashi liri mlachi itua ka usio ganya mutu. Hivulili hi uchenji, mnyiki leta ukweu, rezu ingena, ne hivulili mahungu, ingena kata ukweu, rezu ingena ka uchenji. Simama ni magazini wa hina, itave hi ucholo petela kutsini nani ma 22:30 kutanzeni ka kumini klanu watu meneti kuvehi minyika matimu ya siku. Takere sitata kala 23:30 minutu. Chikatia mahungu nga ultimu jornal. Makungu hae kuna umu ingiseti kakao hashiligi. Kuna vilinu Antoni. Chaya uchenji gotsalangana. Yala kanyama irmãos verdades nil simulei i Holanda. Kahora leia umbiria o hash mwingset hita lakanya tisimuta tolo. Wamasiku.